0: Ditang ke utama ni tama ni mane rokri japi tol tama rong ni mane oro di kang kete te best aro di wuya koi u tukuman kisa kol sakol ni ko kisi sa sa giri wuy kolobi toni riri kolobi toni kai abo pungo kao tino nang sirita normal tining ya wuy tino nang kata chini rok som rok kunu rina nang ya o tino shimino nang di kai nang kang kai kok kutung zara wo obo nang nanang mane nang kang kai chau ta Zarai bura okra jo taji kuno borok nang mano ma. Nang kai nang pura dino fresh ang tong ay nin mane fresh feel kai na ita in. Ang kai sa tong tong ma hai kai busak no halka
1: hai kai
0: serai serai kai. Karon nini busak ni jo to ang ko mane hamia samia jo detox ang tangata. E abo detox water mas bin nang nanang tapo kutung zara wo. Enge para rogo to para rongko sasiwana para rogo to nung amo nung nani zora rogo baksa kriyate dongno bising ko ya enge samungo tangbayo baksa samung ro kalayo keto ni kam kayo huk ni kam kayo enge borok hetam kayne borok to nung ungko kang kayo pungay kang kayo nung hugo tangani mai bor na ni mu huk ni samong tang na ni amo san best mang tongo ni borok hai tam khai ne nung mai chut lang phru hor ni je mai rung mai to man mai song jak nung kunu mui ungko ya wi no mui bai cha ya wi no om mai no mai rung no mai khibi au hor ni mai ka to mai khibi ri rum lang bang sa sumai ka tui lui kelang tang ka ai o tui no mai no nung phungo hangai aro pias phano radi enke lebu tong hangai bu phango no lebu mano lebu kri kha lebu blai no phano nung chi khangi di di som di di amuno tlang thang di
1: wan jipo sum bor rokhe je panta bhat
0: e amon kai jing ko no mai tulu ko no mai tulu mai tulu enke a mai tulu no nung ko de ai mane ko nung talang thang ni ta nang amo ekdom fresh ni jin sak nang no fresh ang ko khai nai wan chung nai mane nang nang sak sang no ekdom halka patla hai ke ma tong nai ta obo nang nan amo cha khang ge chao tai bohok rok disturb ng ya kun disturb ng ya ta nge nang ara ang ko khai icha kan ga nang tantri jini je ta to tantri bui no go no khai tantri ke bithi bithi kam nang kusuk ma rok akup ma rok o tantri botai nang kha kha ham ko tantri no tantri kisa mayo ri ri di inke ko te kam tong kha bori di ya kha ta ri di ya kha som di di ga bo sak thandang tong da ani kunu ta kiri le khi jem bo hok dai re amai re ama hai ne ne mo kiri ya nguta
1: obuni ulo ta chin tam no chung no gos nam iman
0: obuni ulo ngai to o pula samane no no je ni chadai rok jos nang na nishan ka tapo season to ni ni a ngo ta ku tung ni jora ano tam man thok omunai na nang nai ano sman thogo hasu to thaisung man thu thaisu anaros liju engke taita mo man thok engke engko ni ni bel man thogo
1: jambi
0: jambi man thogo enke je ya ko man mani om bhai no nang no go sanamai ri man bong no thaisu kumun bo to munui tong kha thaisu kumun ni jus sanamai thaisu no nang no go grinder heba joton no kon tong go grinder kare khabar nang tukra tukra khae da wo ya ko mon yak ba no shebei chakni kare ngai idi yo pa no shebei ya ko ana ang ko ka shep ka hang ka mo butai phai pa na oto ba shep na pa na nya thai su ba gura khai jang khai nong thang o
1: ta bu je thai su ro man thok ma ne amo bustung kri ro
0: bustung kri ro ang ka mo yak ba sapi ka hang ka nyo gurang thang o aro nang kutai ka ham pa no de di chini phan re di ange som ki sa re di ri u ya koi nang putina blai no gri na khai re di ga mo ri u ya koi ungko o glass ho kai borof ri khai re di ri ka ri ya nga thanda khai nang mo mon nang mano ga u baza ni jemon preserve khai jak bithi ri jak obo 어버스 그니까 니냐고